0: Ampa fetwi nefa wo nkwasem ha wunya odofu bi dia wadama mensrosro no kra ye niema doso ye niema kutu so wati ase ha sebi sebi impredia sa unyu obi sa na fanese ola se aduane a udi no menfa ni agro kra yobu ha wonya aduane na wo asrosro no de nsa wo wo mu wa jesi wo tebi fanese ola last food a udi ne enkanka na ye niema mema no na meka sa asem ye akyere mo unyu aduane bi sa na wo bedia wadama fanese ola last food a udi ni wiase ye wunu mania man konia ma ho ni ania mem se bootu ni emu luso memem capital bitu fia mani hwena se onfa nadwo emmeme nemem nemem ne neno no kwasem se ukes metufa na makopiem wo owas fo skum ho last year ye no mo bo ye friend say milu a nyame adom yetimi ji fo mo nsem owas de ye enua mo nketo anom ye no mo hye milu ye fo ne neno kwasem se hosta memeti ano o masa atoa me so mo sane me e betwe so nene no me ankasa made nyina me nua bema me de hye me bibia e wo ha akese o ye artist we de me hu bi da se o was ni ya toga o fi o was na obo nyum san so na ese nya ba ko ho a no so e ba na nyum a o ye very good se ye nto nyum ye mo nyum ye twetwe nyum no from the all the regions in Ghana na de akese abrante ne de o ji small god so what I say me nyum no de to form a na sa se pa mi no ene o wo de ndwem ha enche eyi na kire tiefo ene adofo ni na oji small god madaruma mo hwe na mo ma oji small god e metrans ma mi oji small god hwe na mo mfa ne ma ntoto oji small god ah oji small god no no sa video akata drip pa oji small god ni ka ne de mi wi a me ma na kofa ni fia brem nkure oji small god oji
1: no.